na tewa honanu isne mayan na matiwa ay na tewa umumi yang kisa kita umi aonan papita yan po tewa hihin ye pakamiese papikipi ansa akbit itam itkuyanis katil akiki na itam tewa ye pakam itati mui hihi taas awin jakyang pati po sa tayong kahit tahopite kayang umag tewa angka umuti mui aw kupia tutak italabay ito kay bayani papian ihihi mo yang tewa itam it hakti mai sunanep hakamiti mai te hakamhi te tiba kupila bayit ang tawisa umakate kayang kakuspi umahin pui aw pay umaket kenaan ti mai yang sa tayo mo hakupita kay te haknabot mo sungyanen po maitama miyaat at po yan ikis bayit mo sayos atawit hihita ang hakte kay te haknabot mo haki auhi tahini aat utama na umang tuwa sa tayong nanapin kasi yung umaka kapan yung umaitaho pilabay te kay bayan mata kai baye ya ume somoi ume kwa mai ume nga mai ume na mai ame mi kupi ya to tan e ya to ita la baye pasim itam son he sat pahan la baye pashin ya pakam akies ni pa pi ansa hakim yan te te kai na na mi pahan kwa saya to tan itam sa tayom nya itam te te kai ya itam kashin itahu pilabay ato tango kime au itibu to ting puita mau tang it kuksi yang umap itamay ka kahupia ato tanya ka nanaw na ka puita may punish lalawang na puita ang buwayok to tika na hupita ka ita pwena yan songopang akungya ita ka paminamisutsap hupia tang puinami isobit ikwabit ni ikungay ang merit yung inami pang kakwang kaya pakam nahimu itan hupiya tani pumasutse pepakam hupiya tuta tuwa amamiya tani kaya pakam nahimu itan yayan hakimu yao ya tutang umatuwa itala baye tukay baye umaya pakam ak songka uya bo yes ni umak mung basto tene umhapite wa ya ita itahim itam pet amata bian bian it yet itam hihin kati ing wa umata tayong pe yet to wa nana pita uma to tong ya hihi kia umakaya pakam umeng amai umena amai tisti umu somai umu kwa mai ama minana pinya atutan pemaka kanana pinya pakam yes ni uma wengwe yok to te song katwa umu kati angwe wayani hakta kau kanana pinya tang pasa kau ya tak pamte kaye pamhi tahapi aktwa mung basting umu obi kapan hakam yes umaya pakam umu kati kalyani hakpan te uya wakati nawak ni hakak mong basting umaobig yetakam kanana pinyeset umaka kait hunak kuyit hinsat kyan pamsungyaw ni yetakam de kyanta yetakam aksinong disubi tuting tatak paisok ak yetakam kyan el sa tayong ni kyan yetakam dewa kati paisok hakami hinsat kyan umuwi kapan hakam yeset umaya umakati ikalyan puyomi hakami umakalyan isukya sinmi angami payasa

emanate, sakala kala emanate, halala yana ngwae ngaya raya, tane yo ngwea.

0: You are listening to KUYI 88.1 FM, licensed in Hopewella, transmitting to Hopiland from Antelope Mesa in partnership with First Mesa Consolidated Villages, and KUYI 89.1 LP FM, Upper Moncopy. Projects of the Hopi Foundation, streaming online at KUYI.net, your Native American public radio station.
1: Kwakwai, you answered the yep, Dalaunaya. Puyepanke, Son Pilma, Sinom Katalahui, by Pianza Hakim, Ansak Talaway, Yeptataye, Puhaka, by Anghak, Ansa Yuringo, Hintakat Piet, Taleman Hakane, Naamne, Kuamne, Tahamne, the Puhakansa Katupte, Moti Hakansa, Son Pika, Mawakhtang Hakansa, Ansian Hak. Panso pake buhat it ang tumawak ta kyang buhat taiwai ang enang pihak kang hinat pasit buhat son ka talahuye buhat kansa i buhat kiamang buhat kapan tinik pae pamda piyo kakam kuinok paansa hak i buhat kiamak ke kisa kansa panuat kuiwatong nawak na ni kansa me hak it homat yang kyang hak hopuk wat yekik talaw bewat hak kunil kyang ansa itawat hak ang nawak na Hita, idia kacit ovi, lolma, senengam, senahakam sinumu emangam, idia pita, yet puninito takam, emangamak sozak, emangamak nawakna. Putak mong was tit pasat pu ansa, taka, naamni nikansa, pake, timuite, pumui hakpienang, yesman toina. Pumui yesman nat pasat pu pumui, pionat panuat emangam hita nasestan, sen puma tetukayos, sen ansa baka tetukay hita nat pita tumalayin nakay. Putak naamninik, takanen putak ansa, au yurik mo hita sen na naseste puyap ansa, pio hita iti tumalay au ansan. Yan haksu pang takanen, tenat yakin hak tatay mo talaway. Tai piyep niti yuta, tumala pam kakami pam soot yuta, kumpay hak pwibut hita ang angupay wawang putin sa naam ninik, pawam sen kwaam ninik na ita, hopi piput makiwai ta, itakat ang itwat, yang paswa natwanit hita hinsak niyaka. Puan sa yak hakam, epi mei yang yanmang tawai tana, itumi ang pamayo wat rupak, ang ayo yamak puig ang sapiyotus ko ako'y mumkiw tiwang. Bet po hakpasay ang nen po ang ang haktamalay ta. Sen hak ang malam ta. Sen ang upapot hin ang uy niya kay putak hihit hak awuwan ta. Putak ang pas aw yuke pasat po ang sa pasay ang tumalay lang pampiyo kasunyo nga may itak muriw yi kawai yi. Puit pas uy niya kat humita. Tawakce me pam i hihi me poshomi kasun pam wong menak putak piang wewan kang hakai put tangatan nya kai sen it yang pisawa sa langsung ui nya kai me hati ko pang ani ani uting po it wat sen it mun mun basat sen angwat it kawai wat hat pang wat kawai si wasit tangatan nya kai pai i yayan hak takanen pipai anewak nhupit nak sepan nak wuni tang itak nasas lang. Person piyuan sa hakiyap kiyap na at piyit pa iyoho na hitak makinan na kay may kohot hak nasas ta. Put piyo me talawa e pantak pa iits ta ngate po put ansa kumachit enang hak emang anak kulp ko ta kuyok pasat po e yungin ng hakimu itimu yate nek nima ite put hak emang ang pas nasas ta. Put me nyesyo kat nipang ka put hak nasas ta hakim talawai me yep aho ep hakam tindes mga tao yes ve ep hakim piunat put ao yes ka kang hita hinses ka na kay put enang yae kaya hak naam nen timu hak panwat ke kwanta pan hak amo mi yaatak pan hak hita pumay tatakay na put puma talawai ato wa yurik ye pan hapi pam wungwe mungo chay haki ao tukay put tatakay wis na kay putak piya mamiyat ang itpahanat hita himuyat tatukay buse tuwi waye at piya pumanaw uyi ak pumamong was iyong nakat yan hak na amnen pumuyhi tataka kuwan tam taha amnen piu hakyan pumuy tiyo ay mo tumsi mo sino mo put hakyan takat aw yata mo pumuy ane opay yan hakam sirpan hak talaway kuwan kyang hak takanen hakyan tatay ang sabut hak kuwan te yan tewat hak nawag lolmat kasit Katanya kah, kahit ak puma ookiyan, kahit ak ayupul yan yah, yan hak ay mga talawa na wagnat pasat po ito malay apisin ng puhak ansa kaspiu, itpahan to malat hakam hinsa ke, po ito hak ay ng hak wewan tam hin puhak am to malay awhit ahinsa nya kah, padu pamniti o tapio kasani mo ihimo pahan to malan opay, yan hakam nindok supan nuni kah. Putuat kusita.
2: Welcome to KUYI's Rewind.
3: Please note that this is a previously recorded segment. All contests and giveaways mentioned during this broadcast are no longer available. Additionally, some information provided in this segment may have already occurred or changed since the original recording. We appreciate your understanding and hope you enjoy the replay contest.

Plahakam tuwakasi ang sinom hita hinseskakam son piu hita tuwat katumaltutaka pai son kahalaitat. Pehe katuvostumal aanitumala nohak maangreng jaasan nohak ansa kiaupiten hakam kate hakhalaitingu naame kakwai piu ni jankai jaasan ni tiita awahan hinsana. Aun ang yuke kana tuat mongwasti. Itimui amangam sen nahita yep asata yep netumaltaka pahanat no ansahita asataka akapine itimui yep isinmui uyitan. Bayat yang hopit ang ne kapiupanta mehimu yang natwanit sen tupas pasan nawit imui lainem wakite pokumui. Pumui haktamal te viu hakhaalaiting. Maangengu. Mumuyam anka hiit et utitumalat. Mantumalat. So onka au ansatna. Noovatata. Jep hiit hakim takyuk ansa piu. Itti nesvangiat au jesve. Haalaitutting hakim nöönese. Ii himu sinot ankhapias kasulaunin. Jan haknaap hiit ang wuwan makyam. Yan hak katang tawanawit nakawa kita ang wewandang taay kita na tumalat po piyaw hinsakan kita san po nao ansa yep itim mamoy may ak ansa son kanene se halay tatim kaangka nanap hita hinsaskin kaangka it pahanwewat hita pahanat hita tiniskiyat pawang hita supsiwewat hita tiltu yekang put kapawan it nyesyo kat yukalat hita himuyat yanta kat nonowa po ita. Po ima mumuyam naka. Soon kapiyunat pa hita it yang hinsaskya. Piktot. Sen hita novalal. Sen hita yikaya tuat yungyaput. Pota. Sakapta. Po angkay pete piyutatak nat it pa tuleon it ani hinsaskya. Sen hakam himuwa it hita pyokan. Ii himo happy hopit pas katsia yang ita itang hinsakusa totok bewat hakim maks honit sejep temal tota but hakim ansa yekuye tap kenaye ansa hakim hita ayurik ye halai tutim kus hakim nangwat himo suanta nok me epam to hakim it lomahin takat yep ima ova yakam hakim aachelek na yak hakim pyuye phalaitate. Kahin hita ne kushin takat ang yikye it itanai tawat pyu hakim halaitate nga. Yan hakim tapke na ye nana sung ne hita ang pawan kapit pawan pastumala taka hikse hak nasung ne ansa pyu hakwain. Peppu mihikmi hak napu pyu ansa kakim tokwang. Nana sung ne kabongwak piu hakim ansa hita itte malat a piu na yorikyan. Hin hak hita kacit piu ahoy yaina nika yan hak epam tak uruan ken hak wain. Pu ansa iya hupit ah nika. Tokil na wat naat piu it hita. Ita na wati. Ita wimi. Put ita hinsek waska. Epam hakim katotong. Hak kanasang nang. Kiwa na wat hakim naat piu hita. Hinsaskan. Niya kayan hakam hin hakim tap kinaye. Nunasat nana sangane. Nana mihita lumaya ay kriyat. Ansa hakim tokwe. Piyo ansa lolmat. Ang talaw na inaka. Hakim talahoye. Piyo ansa pangkang kwakway. Piyo ta talaw na ya. Pai iyasa. Kahimu i hakam i pahanwewat. Ang i lumata lang wa. Pampa kahimu lawaye. I happy panta hak pai hopita kwakwai itse hak tawa taka halaite po ye pi ka taima tahnieka itamo itsami maka tokil na da kimi temte malaita ah hakam tewa ka chita so so mita hita po nini to takam pumoi saita se che mabu yae pai pam so so himo sunta no pa yan hakamita pi an sa kwakwat tat kenayak